sa ngai to wote sa pere ti nebi to fo narode nebi sa nganto wote sa nebi to fo narode ema besa ngai to wote sa nebi to fo narode pere ti yo ngito wote sa nebi to fo narode.